Hello there, mga boy, mga nakikinig sa 105.5, Big Sean FM City of San Fernando, L. Yo! At yung mga nakikinig din sa 88.7, yan, Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Yan, good morning kay Jerwin. Yan, kamusta na kayo dyan? Anyway, sa magandang bagsak para sa inyo, 15-minute music sweep. You can find it only here on its finest Big Radio na Big Sound Pop!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: Pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Vita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila Dagin at Tutulay. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop. Owned and managed by Rosmi and Richard P.

0: Hay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Dudumteng, tipo pusay, iti ay ayatintay tibia, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, tan sa dya, di pa nagtaripata, ta uwan, idasdasita, nabak ng uwan. Window na kurawa, di Juices Funeral Homes, at tagchapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblacion, Agutin, Ilucosur, Las Cul, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch ta, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalin tayo, na kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Uses Funeral Homes, si Pupuno, ngayon, serpi, ngayon.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue with you in front of BDO, La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpool, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Lulungteng tipo pusay, iti ay adente di biya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tansaya, di ba nagtaripada? Tawang, idasdasita, namak ng wan. Huwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At adyapil ta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlapay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908 or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si pupuno nga ang serbi.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: This is the Big Sound Trip.
5: Big Jerry na on Big Sound.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubilin pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Colin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Vita, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
7: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
8: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
9: Best of the best, the best. Music all day.
10: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
9: Best of the best.
11: The Big Sound Trip.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatang panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y launyon. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
2: Big Jerry na on Big

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. Di kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Saint na 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses sa araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: Uy, si Big Jerry yan. I love you, Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Change your dreams.
2: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2. Healthcare Services NC2, Cookery NC2, and Bread and Pastry Production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best.
9: Big Sound FM.
10: Let's get jiggy.
9: From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Nakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap nyong houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Kaya na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danakas ang bedside, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Dudumteng, di pupusay, iti ay ayatin tayo diya. Mabantay lang sa dya, uses, funeral homes. Tansaya, di pa nagtaripado da, na one, idasdasita, namak ng one. Umendo na kurawa, di uses, funeral homes. At at chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa kada sa dya, bakmutan, ken sang kapriyan La Union. Poblasyon, Kagutin, Ilocos Sur. Lascud, Canduin City, Ilocos Sur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang La Union. Uses, funeral homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, Mabalintayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-29-08 or 0919-9921-2188. Uses, funeral homes, si Pupunno, nga serbi, nga

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Caller texture 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmrmarketing.com. Visit the Shopee account, JMR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1
2: Masayang pamilya. Barkada.
3: Yes!
2: At higit sa lahat,
4: ang buhay na masigla.
2: Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha, yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman Kasanga, dapat may sapat na fiber,
4: protein,
2: and omega-3 ang ating katawan.
4: Tulad ng pamilya ko,
2: umiinom kami ng Mark Juice.
4: May chia seed kasi.
2: Punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
5: Honey!
2: Okay, Tam? Pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
6: Mag-Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix with chia seed.
2: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
6: groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
7: Ito na ang matagal ko nang hinihintay na aking makakasama habang buhay. Di ko talaga'y pagpapalit. At sumpaman, siya lang ang aking number one.
8: Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia.
7: May sangkap na Goto Cola, Acai Berry, Spirulina, Chlorella, at maraming iba pa na nagbibigay sa atin ng sigla sa ating pangangatawan. Healthy na, sarap pang kasama.
8: Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink. Chocolate nam nam, healthy sa katawan. Mabibili na sa mga drugstores, groceries, at sari-sari stores sa inyong lugar.
9: Another quality product of JMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
10: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga.
11: Ito ay isang alternative health program
10: para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal
11: at unawain ang mga benepisyo nito
10: sa ating kalusugan.
11: May mga impormasyon at practical tips
10: na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay
11: ng ating mga kasangga.
10: Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang

0: Happy Wednesday na naman, mga kasangga namin minamahal. Hoy, Miyerkules na Miyerkules, middle of the week. Maganda-magandang pakikinig time sa mga nakakalahati na rin ng kanilang mga tinatrabaho. Meron ba dyan? Kung meron, taas ang ating mga kamay. Ayun, at yung mga nakakalahati na ng kanilang mga projects. Yung mga nakakalahati na sa pagtatrabaho nila. Aba, kung nakakalahati ka na sa pagtatrabaho mo, malamang malapit ka na rin sumweldo, kasangga, no? Huwag mong kakalimutan, ha? Dapat pagka nagtatrabaho ka, alam natin, maagap kang gumising, maagap kang magluto, maagap kang magprepare, maligo. Dapat malakas ang ating pangangatawan. Huwag ninyong kalilimutang uminom ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Alam natin, mga kasangga, na pag tayo nag-Mark Capsule araw-araw, always tayong healthy. Okay, good morning na rin sa lahat ng mga kasangga natin ngayong araw ng Wednesday na kung saan mayroon namang pupuntahang mga picnics. Aba, ngayon ho ay, ano ba ngayon, 18, 19, 20 pa lang ngayon, mga kasangga. 20 na po ngayon sa buwan ng Mayo. At alam natin na sa darating na 27, Wednesday din next week, yan ho yung tentative date ng ating Eid al-Adha for this year 2026. At yung kasunod yan, yung flag day starts, okay? Dito sa Pilipinas po yun. Okay-dokay!
1: Kasangga at kalusugan!
0: Ngayong morning, mga kasangga, tayo sama-sama na naman. Good morning sa lahat ng mga barangay officials natin ngayong araw ho ng Wednesday. Alam natin, busy-busy na naman yung mga yan. Pagka buwan ng Mayo, daming mga pwedeng gawin. Nandyan yung mayuhan, nandyan yung mga fiestas. But for now, alam naman po natin ang sitwasyon ng ating bansa, mga kasangga, na sadyang tayo po ay tinamaan, ano, apektadong-apektado sa pagtaas-baba ng gasolina. Kaya may mga lugar ho sa ating bansa na nag-cancel ng kanilang mga fiesta, ng kanilang mga bonggang-bonggang fiesta na yan. Alam ninyo, wala hong masama dyan at maganda po yan. Para sa ganun, magkaroon naman ng salo-salo ang buong barangay o buong town. Ano? Once a year. Yun nga lang, affected tayo. Kaya na-cancel po yan dahil meron po yung budget na nanggagaling sa gobyerno. Instead of a fiesta, abay nilalaan na lang sa mga pamigay na binibigay natin sa ating mga kababayan. Lately, nagkaroon tayo ng papromo, mga kasangga. Sana po sa mga nanalo, magamit natin yung mga ating napanalunan para sa maganda at ikagaganda ng ating buhay. Ito pong yung kasangga James Agustin Mariaga. Welcome po tayo sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig. May basehan at resulta lang naman.
3: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
2: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa. Wala silang contentment, ika nga.
3: Naku! Parang may terrible ka.
2: Hindi naman. Ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin. Kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
3: Anong pabalik-balik mong sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
2: Simple lang. Gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Alam mo nang sagot ah. Baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
4: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, at drugstore. Dito sa ating lugar.
5: Bugtong-bugtong tayo. Alam mo ba kung ano sa Ingles ang guayabano? Ang guayabano ay tinatawag na sour sop. Sa Ingles, sing amoy ng pinya. At sinasabi nilang ang lasa ay kombinasyon ng strawberries and apple. Can you imagine that? Masarap, di ba? Pero ang higit sa lahat, ang guayabano ay nakakatulong magpababa ng lagnat, heart rate, blood pressure, inflammation. Maganda para sa may asthma, mataas sa vitamin C na siyang nagpapalakas ng ating immune system. At ayon sa mga dalubhasa, it can also prevent cancer cells from forming while effectively slowing down tumor growth. Yan ang guayabano. Sa Ingles, Sarsop. Isa sa mga sangkap ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Hatid sa inyo ng JMR Marketing. Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores
4: dito sa ating lugar.
5: At ngayon,
1: Magpapalik ang ating kasangga.
0: Sa ating programang Kasangga at Kalusugan, ako pa rin po si James Agustin Baniaga. Na yung bagabigat yung aming papagayang may ida, na yung bagayang kayo panagdangdangag, na yung bagayang kayo manan panagin inom, kadigit yung produkto, iti JMAR Marketing. Alright? Iti dahil yung agundawa yan po. Iti pagtutungtungan, lagi tinaduma-duma mga ingredients, dagit yung produkto tayo. Anyway, we're going to talk about the Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia, chocolinamnam, healthy sa katawan. Ay, ang dami hong mga ingredients nito, mga kasangga. Amo tayo, ampo nga, digiti produkto tayo, iti JMAR Marketing, agduduma, iti naitid nga produkto, kan amumi nga digiti kat nasamay, at bukod dyan ay extract po ito, or else powder na mismong nakukuha doon sa produktong ating binabanggit. Okay? Yung mga ingredients po, ano? Itong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink, mga kasangga, ay talaga namang isang uri ng inumin na nagbibigay ho ng sigla sa mga taong mahilig sa inuming tsokolate na hinahaluan ho ng mga masusustansyang herbs. Tulad ho yan ng non-dairy, yung itong cocoa powder, yung gotu-acola extract, yan. Meron din ho tayong acai berry extract, spirulina powder, at saka chlorella. Ano ba yan, engineer? Medyo nababaluktot yung dila natin ito na. Oh. Ito kung pag-uusapan natin na isa, ay gusto kong ipaalam sa inyo ang patungkol sa acai berry. Okay, itong acai berry, mga kasangga naming minamahal, ay isang maliit na bilog-bilog, okay, na klase ng prutas. At ito ay makikinang, mapupula, merong kulay na kakaiba. At ito ay matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Amazon. Yung Amazon Forest, kung naririnig nyo po yan, doon po yan natatagpuan. At ito ay kabilang sa blueberry. Na mga berries at marami pang iba. Ano ang muyo ang po dito yan tayo at darigiti lumboy tayo, diyan lumboy nga diyan niya. Agpapadada itinay pamilya kasla kumakasyay. Hindi lang tikman ito mga kasangga, maganda itong acai berry kasi nga yung benepisyong binibigay niya sa ating katawan ay talaga namang kakaiba. Ano? Kaya nung malaman nila, uy, may acai berry. At eto mga kasangga ay sa kagubatan ng Amazon matatagpuan. No, di ba? At manutrisyon ito. Now, kahit malayo po yung Amazon Forest mga kasangga, meron na ho tayo, di ba? Meron na ho ang JMAR Marketing. At yan ay matitikman o inyong makakain or maiinom sa pamamagitan ho ng pag-inom ng Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Okay? Yung stevia, ano yan eh? Marami na nakakaalam yan. Although, gusto ko rin ipaalam yan sa mga susunod na topic natin, mga kasangga. So, ito, yung acai berry na yan ay talaga namang ganda ho ng kanyang naibibigay, okay, sa daloy ho ng ating dugo. Kasi ho, naglalaman ito ng tinatawag na anthocyanin. Itong anthocyanin na ito, isang malakas na antioxidant na nagtataguyod ng maayos na sirkulasyon ng dugo ng tao. Kaya itong mga kasangga, yung mga monkeys, alam niyo yung mga yan? Pagka yung mga acai berries ay pwede nang kainin, nakikipaggagawan yung mga yon. O yung mga monkeys na yan sa mga tao. Pero ang naibibigay pala kasi nito ay napakaganda. Kaya magtataka kayo yung mga animals doon. Ang healthy, di ba? hindi ko naman sinasabing tayo ay animals, pero we are human and at the same time, ay parang meron tayong, lahat tayo may dugo at kung kumain tayo nitong acai berry na ito, ay gumaganda ho yung sirkulasyon. Diba? Ang pinabuting sirkulasyon, ang resulta po nito sa ating pakiramdam ay napakahusay at napakalusog. At maganda ho ang ating paggalaw at alam niyo naman pagka nagsi-circulate yung dugo natin ng maayos ay mas madali ho tayong mag-isip, mas madali tayong kumilos, mas madali tayong gumawa ng mga anumang klaseng gawain na ating gagawin. Pero kung yung dugo po natin ay hindi ho kagandahan ang sirkulasyon, naturalmente
6: Nga narigat apo, iti ang kuti-kuti. Yan niya. Narigat itinay agbagkabagkat ng hungkunada. Kasi hun napakalaki po ng kontribusyon ng dugo sa ating katawan. Dahil pagka hindi humaganda ang sirkulasyon ng dugo ng isang nilalang, ang isang tao, mga kasangga, ay dyan ho tayo nagkakaroon ng problema. Kaya kung maganda ang sirkulasyon ng dugo mo, mas maganda ang operasyon ng iyong puso, syempre yung heart natin, mawawala yung mga fat acids tulad ng linoleic at oleic acid ay naroon sa acai berry. Kaya mga kasangga, yung mga merong mga alta presyon na nagbibigay ng problema ay kinakailangan ho natin ang acai berry para sa ating physical na pangangatawan. Kaya ho ito ay tumutulong na bawasan ang mga masasamang kolesterol sa ating katawan, mga kasangga. Kaya sabi ko, ito balang acai berry na ito ay kakaiba. Kaya pala nung bata ako, sabi ko, since the acai berry, it's kapamilya niya itong mga berries na meron tayo, blueberries, mga ganyan. I don't know if you know yung tinatawag nating kandong. Diyay kandong ngayon nga di diyay, nga berries nga babasit. No, mom, di diyay engineering ka, mag-alala di ubing kami. Sumutlawan, tagpanpanatan, kan nagpintas, di bagbagimit, ani, napintas gayam, nga usaran tayo, anya? At magpapabuti rin po yung acai berry ng kaisipan, ng yung sa utak. Naglalaman kasi ito ng omega-3, mga kasangga, na nagtataguyod ng mas mahusay na memory ay hindi lamang para sa mga mas lumang henerasyon, ngunit para sa lahat ng edad. O, di ba? Kaya maganda ho ito. Maging mga bata, pwedeng-pwede po ito. Kaya yan, mga kasangga, ha? Acai berry. Nandyan na po yan sa ating produktong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Yan ang tinatawag nating Chocolinamnam Healthy sa katawan.
2: Ang katawan ay mas malakas kung sapat ang bitamina at may makarot extract pang kasama. Ito ay halamang natuklasan ng mga dalubhasa sa Peru na mataas sa vitamin C, iron at copper at pinapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng prostate cancer sa mga kalalakihan. Nakapaloob ito sa Mark Up Capsule Food Supplement. Araw-arawin mo na yan para always kang ready.
7: Hoy, totoo pala yung sinasabing dagdag bawas?
8: Ganito kasi yun.
7: Noong isang buwan, nakita ko si Aling Marites.
8: Kalaki ng bilbil.
7: Tapos kanina, si Aling Venus naman.
8: Dati putla.
7: Ngayon ang kulay niya ay kay ganda.
8: Yun, tinanong ko sila.
7: Ang sabi,
8: yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed daw ang dahilan.
7: Ayun, natakbo isipan ko.
8: Baka ako dagdag bawas na naman ang balita.
7: Pero ang sabi ni Aling Marites,
8: totoo daw talaga ang dagdag bawas.
7: Dahil pag umiinom ka ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds,
8: dagdag resistensya
7: at immune system ang may dadagdag sa'yo.
8: Dahil sa dagdag nitong buwamera
7: that rich in beta-carotene,
8: omega-3,
7: and rich in antioxidants
8: na siyang nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan.
7: At bawas naman
8: sa mahinang karamdaman
7: at problema sa pangangatawan.
8: Kaya totoo ang dagdag bawas na yan.
7: O, ano?
8: Gusto mo rin bang maranasan ang totoong dagdag bawas?
7: Uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds.
8: Mabibili na
7: sa mga suking tindahan,
8: supermarkets,
7: at groceries
8: dito sa ating lugar.
9: Prostate cancer?
10: Kalimitang problema ng mga kalalakihan
9: na ayaw kong mangyari sa'yo
10: at maging sa akin, kasangga.
9: Kaya naman,
10: as in,
9: umiinom ako ng Mark Up Capsule Food Supplement
10: para makaiwas sa ganitong karamdaman.
9: Mag Mark Up Capsule Food Supplement na kasangga!
1: Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan.
0: Isang mapagpalang araw naman, mga kasangga, at tayo ho'y mag-uusap-usap ngayon at ating pag-uusapan sa aras na ito ang patungkol sa ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito ho'y isang produkto ng JMAR Marketing, yung tinatawag nating Chocolinamnam Healthy sa Katawan, at may iba't ibang ingredients na itong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Nandyan ho yung non-dairy creamer, nandun yung cocoa powder na pinag-usapan natin sa mga nakaraang mga araw, nandyan yung goto cola extract, nandyan yung ating acai berry extract. Okay? Meron hong spirulina powder, stevia, yan ho, meron po yan yung chlorella powder natin, maging yung omega-3 DHA powder, at maging yung taurine at saka probiotics. Kaya naman,
6: etong klase ng inuming ito, mga kasangga, amin pong naipagmamalaki, ano ho, dahil tayo po ay dumaan sa masusing studies, ano, tapno hindi ka stapog at makita tayo kan maikabil tayo dagitiran anay nga ingredients tapno halaan nga jaraman na tinaimasa niya at da iti maitid na nga sustansya kan maitulong na iti bagisag tumunggal maysa kada tayo. Alawen, dito iti gayam kang kapsadyo James Agustin Baniaga, magikat kadua kada kayo iti da ito yung agdama. At ating pong pag-uusapan ngayon, ito hong isa sa mga ingredients na meron dito sa ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia na tinatawag nating Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan. Okay, ano hong meron po dito? Isa na po dito yung tinatawag natin na ingredients, which is the omega-3 DHA powder. Powder na ho yung nakalagay dyan. Okay? Yung omega-3 na tinatawag natin, mga kasangga, ay marami ho nating napagkukunan dyan. Actually, yung fatty acids ng omega-3, nakukuha natin yan sa fish, sa shellfish, sa plants, katulad ng nut oils, yung tinatawag natin na walnuts. Damot, maala tayo yung algae, uno, fortified foods, mga kasangga. Or eto na ho yung pinagsama-sama natin na inalagay dito, which is yung tinatawag natin na omega-3 DHA powder. Take note, ha? Pag sinabi natin powder, mga kasangga, ibig sabihin yan, kumuha tayo dyan ng parts niyan, tapos pinowderize. Okay? Hindi ho, inuulit ko po, ang mga produkto ho ng GMR Marketing, hindi lang flavor. Ano? Baka maya-maya kasi, nasasarapan kayo dun sa lasya, sa tingin ninyo ay flavor lang, ano? Meron dyan sinasabi nila na ito, masarap ang pagka tinikman mo, matitikman mo talaga yung lasa, di ba? Yung pala, flavoring lang pala. Ito sa atin, mga kasangga, extract. Ito ngayon na inilagay natin dito sa produkto natin na nandito sa Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate nam nam, healthy sa katawan na Mark Choco, mga kasangga, ay powder mismo na omega-3 DHA. Kaya naman sinasabi natin na ipagmamalaki natin na ito hong produktong ito ay mayroong maitutulong sa ating katawan. Okay, alam ho natin, mga kasangga, na there are this plentiful in fish and shellfish, o kayo sa algae, nakikita natin itong DHA. Okay? Kaya sa mga kasangga natin, ano, yung mga patuloy na nagtatanong sa atin, may minsan-minsan, magsaliksik din po tayo, mga kasangga. Hindi porket eto mura, okay na to sa atin. Hindi porket eto masarap, okay na to sa atin. Ay naku, mahirap po yung ganun. Alam nyo ba yung ano yung mga benepisyo na nakukuha natin dito sa omega-3-HDHA? Ha? Napakaganda ho yan. Kasi po, ang benepisyo po nito, mga kasangga, ay pwedeng pinapabagal niya yung mga cancer cells na umatake sa ating physical na pangangatawan. Isa na ho dyan yung asthma, depression, yung cardiovascular diseases, yung autoimmune diseases, yan, even yung rheumatoid at saka arthritis. Pag sinabi natin yung mga katagang rheumatoid o arthritis na yan, ako, napaparay kagad yung mga lulot, mga lula natin. Kung nadangarod nga, life begins at 40, pero for sure na pagka-40han ka na, kasangga, ay meron ka na mga nararamdaman, di ba? Mantakin mo yan, simula ipinanganak ka hanggang sa 40 years old ka na, kung ano yung mga kinakain mo, ano yung mga habit mo, lalong-lalo na kung ikaw nagsimula nung 16 years old, maagap nagkaroon ng bisyo, talaga namang aanihin natin yan. Kunada nga rod nga apito mata niya nga rod kat isumot iti inaramid mo. O, di ba? Kaya sa ngayon, mga kasangga, maganda at napakasaya ho ng buhay ng bawat isa sa atin dahil meron na po tayo itong mga ganitong klase ng inumin, mga ganitong klase ng pagkain na kung saan, mga kasangga, ay pwede hong gamitin ng bawat isa sa atin. And the good thing is that at dalang dita po butika, at dalang dita grocery store, dalang dita supermarket. Digita lang iti pakagatangan kadigiti produkto tayo nga kaskuma dito yun ay kung kunata yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia, na tinatawag natin chocolate namnam, healthy sa katawan. Napakarami ho palang na ibibigay nito mga kasangga. Kung isa-isahin natin yan, ano? Mantakin mo yung asthma palang, ano? Na nagpapahirap, lalo na pag may edad at may asthma yan. Alam nyo, mahirap po hindi ho siya makahinga. Kailangan ho yan ng mga nebulizer o kaya pinapausukan. Yung mga tipong mga ganyan. Hindi lang yan. Itong tinatawag natin na depression. Alam ho natin na ngayon mga kasangga ay talaga namang nadidepress ang tao. Ano? Dami hong problema, daming iniisip, tapos depressed pa. Ay ano na lang ang buhay, o diba? Napakahirap po. Tandaan ho mga kasangga na sabi nga nila, ang kalusugan ay kayamanan, kaya dapat nating alagaan. Kaya naman po kami nandirito para sa inyo mga kasangga. Habang kami ho nagdi-discuss sa inyo, maging kami man po, ay talaga namang nag-iingat din. Para ho sa ganon, tayo ho pare-parehos na masaya at walang karamdamang dinadaing. Ano? Kaya yan ha, yung mga ano natin, yung mga produkto natin, iniisa-isa namin. Kung napansin niyo mga nakalipas namin mga programa mga kasangga, ay pinagsama-sama namin. Ngayon nakita namin mas maigi ata kung isa-isahin natin para sa ganun maibigay namin sa inyo ang tamang impormasyon. Ako po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga. Magandang pakikinig time po sa inyo lahat. Babalik po ako pagkalipas ng ilang paalala.
11: Hello, magandang araw po.
12: Hello, alam mo, dito sa amin, dalawa lang ang kape namin. Kung hindi Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ay Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Hello?
11: Hello?
12: O ano, okay ka na? Dagasan ka ba, ha?
11: Delivery service po, ma'am.
6: Kape ba ang pinag-uusapan? Dalawa lang yan.
13: Kung hindi Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ang sarap ng natural, ay Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas.
14: Hatid sa inyo ng JMR Marketing. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar.
1: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.
0: Ayan na naman ang kabuuan ng ating programang Kasangga at Kalusugan. Magandang pakikinig time pa rin po sa ating lahat mga kasangga, lalong-lalo na po yung mga kasangga natin na nakitune in sa atin. Eto, tapos na naman po tayo. Ang aming kagustuhan lang naman mga kasangga ay malaman ninyo at maranasan ninyo kung ano ang meron sa ating produkto, okay? Sa JMR Marketing. Kaya nga tayo ho ang nandirito lagi-lagi para sa inyo. Para sa ganun mga kasangga ay magbalitaktakan, magkamustahan, yan mga yan. O, kaya ngayon, binabati ko nga pala ng isang magandang pakikinig time. Itong mga kasangga natin na laging tumututok at nagbibigay ng magagandang mga mensahe sa atin habang tayo ho ay nagpuprograma. No, napakasaya. Hi kay Sir Adamson Bakali. Magandang pakikinig time kay Ma'am Adoracion Ramen. Ganun na rin po kay Sir Albert. Yan, good morning kay Ma'am Alma. At ganun na rin kay Ma'am Amelia Pagatpat Azueta. Yan, ni Auntie Amel. Yan, magandang pakikinig time. Ito na muna. At tayo yung magpapa-birthday na muna mga kasangga.

0: mga mag-birthday ngayong araw na ito. Happy, happy birthday po sa inyo. Pagpalain ko kayo ng Panginoon. O, di ba? Napakasaya nga naman talaga mag-birthday ngayon. Pwedeng-pwede nating regaluhan ang mga may karawan. Lalong-lalo na kung yan ay senior citizen na. Ang ating mga produkto ng JMAR Marketing. Nandyan ho yan yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Merong agaricus, blase, morel, mushroom, panax, ginseng. At hindi lang yan, meron din hong spirulina. Meron din ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Uy, pwedeng-pwedeng pampaseksi ito ni ate. At saka mayroong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Nadyan din ang ating natural blend tea mix with mangosteen. Yung ating Mark Stevia na sweetener na napakababa ng calorie, mga kasangga. At hindi lang yan, meron din ho tayong Mark Capsule plus C food supplement. No, lahat po ng mga yan, mga kasangga naming minamahal, mga produkto ho ng JMAR Marketing. Samantala, ito na sa ating verse of the day. Ngayong araw na ito, pakinggan hong maigi sa Proverbs 23:7 o kaya mga Kawikaan 23:7. Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Tignan niyo ha, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, yan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Mga kaibigan, mga kasangga, no, meron ho tayong mga pinanggagalingan. Like for example ho tayo, mga kasangga, ay merong mga pagkain sa bahay, merong mga sabihin natin na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, nais ko lang ipaalam sa iyo, hindi sa iyo yan. Galing yan sa Panginoon. Kaya huwag ho tayong madamot. Kung meron ho tayong alam na nakakaganda sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, huwag ho nating ipagdamot yan. Yan man ay pagkain, yan man ay pera, yan man ay kagamitan, mga kasangga, lahat yan ay kumukupas. Mawawala ho lahat yan. Huwag mong itago yan. Aanayin lang yan. No? Diba? I-bless mo yung mga kakilala mo, mga kasama mo, mga kasambahay mo, yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Iyan ang kagustuhan ng Panginoon. So dyan na po tayo nagtatapos sa ating programang Kasanggad Kalusugan ngayong araw na ito. Ako po yung naging kasangga, James Agustin Baniaga. Magandang magandang araw sa ating lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggad Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Big Sound FM!
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
5: Ano bang sekreto?
4: Wala, pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano, pare?
5: Para mag-coffee break, pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
5: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga, pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
1: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
7: God's Law of Love. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa ang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo ang abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat ng abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima ng abilin, di ka mamapatay. Panginim ng abilin, di ka makikamalala. Pangpito ng abilin, di ka agtakaw. Pangwalo ng abilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam ng abilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo ng abilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
8: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

0: 99.5 Big Sound FM, Sanford at Nolo Union. 101.3 Big Sound FM, Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM, Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tugigarao, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran Buro. Vanguard, Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nolo Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nolo Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran Buro. Vanguard Balita. Mula sa City of Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Wednesday, May 28, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Manila Studio ng Vanguard Radio Network. Ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. Aplas ka unang nagpaputok sa insidente sa Senado batay sa CCTV footage. Bato de la Rosa, Robin Padilla, umalis sa Senado bago mag-umaga matapos ang insidente ng putukan ayon sa Philippine National Police. 4.4 billion pesos ng flood control project sa Davao pinaimbestigahan sa Office of the Ombudsman.
2: Sa iba pa hong mga headlines, DA nagtakda ng 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, 50 pesos cap sa imported rice. ICC maglalabas ng arrest warrant laban sa Israeli finance minister. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, tulad ng nangyari sa NBI at Senado, aalamin ho natin ang kasaysayan ng putukan na walang tinatamaan ang 21-gun salute.
1: Sa detalye ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Miyerkules, lumabas ang CCTV footage kaugnay ng putukan sa Senado noong gabi ng May 13 at ipinakita rito na si Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok umano ng walang malinaw na target. Sa video na inilabas ng mga opisyal ng gobyerno, makikitang nagpaputok si Aplasca sa direksyon ng isang ahente ng NBI na nasa loob ng GSIS compound malapit sa Senado. Ayon sa mga otoridad, taliwas ito sa naunang pahayag ni Aplasca na armado at nakatutok umano sa kanya ang ahente ng NBI. Sa footage, makikitang tumakbo lamang papalayo ang ahente bago gumanti ng covering fire. Napansin din sa video na nagka-jump pa umano ang baril ni Aplasca bago siya umatras patungo naman sa pwesto ng media. Ipinakita rin sa CCTV na inutusan ni Aplasca ang ilang Marines at Senate security personnel na lock and load. bago nangyari ang putukan. Samantala, nilinaw naman ang mga opisyal na walang NBI agents na pumasok mismo sa Senado at wala rin umano silang tactical gear ng araw na iyon. Patuloy ngayong iniimbisigahan ang insidente habang nananatiling suspendido si Aplasca matapos utusan ng ombudsman ang preventive suspension laban sa kanya.
2: Samantala, magkasamang umalis sa Senado sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla bago mag-umaga ng May 14, ilang oras matapos ang insidente ng putukan sa loob ng Senado. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakita sa CCTV footage bandang alas 2:30 ng madaling araw ang isang puting Fortuner kung saan namata ang sumakay ang dalawang senador palabas ng Senate premises. Batay sa record, nakapangalan umano ang sasakyan kay Senador Padilla. Nauna nang kinumpirma ng Malacañang na nakalabas si De La Rosa. Hanggang ngayon, yan o kung may iba pang sakay nito. Samantala, sinabi ni Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin umano si De La Rosa pero hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Dahil dito ay tinuturing ngayon ng National Bureau of Investigation si Padilla bilang person of interest sa pagkawala ni De La Rosa mula sa Senado. Ayon sa NBI, mahalagang malaman kung ano ang nalalaman ng senador dahil siya umano ang huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito mawala sa publiko.
1: Sa iba pang balita, humiling si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ng investigasyon ng Ombudsman sa mahigit 80 o 80 na flood control project sa Davao City na nagkakalaga ng halos 4.44 billion pesos dahil sa umano ay malawak ang irregularidad, posibleng ghost projects at dobling bayaran. Lumabas ito kasabay ng panibagong pagbaha sa ilang bahagi ng Davao City nitong mga nakarang araw kung saan may mga residenteng inilikas matapos sumapaw ang tubig dulot ng malalakas na ulan. Dahil dito, mas lalong nabigyang pansin ang tanong kung epektibo ba talaga ang mga flood control project na pinaglaanan ng bilyon-bilyong piso ng pamahalaan. Batay sa isinagawang independent investigation ng ACT Teachers Party List, sinuri ang 121 proyekto sa paligid ng Davao at Matina Rivers mula sa 2019 hanggang 2022. Ayon sa findings, maraming kontrata ang kulang sa transparency at may kahinahinalang implementasyon. Tinukoy rin ang Genesis 88 Construction Incorporated bilang isa sa mga kontraktor na nakakuha ng pinakamalaking proyekto. Nanawagan si Tinio ng mas malalim na investigasyon, lalo na sa mga proyektong hindi patapos o magkasalungat ang status kung completed o ongoing. Babala niya, ang mga depektibong flood control project ay maaaring naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga taga Davao tuwing mga may matinding pagbaha.
2: Samantala, sa ibang balita, magpapatupad ang Department of Agriculture ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas bilang gabay sa tamang presyo sa merkado. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napagkasunduan ito ng mga stakeholders sa industriya ng bigas upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at kakayahan ng mga mamimili. Nilinaw ng DA na hindi ito price ceiling kundi price guide lamang para sa mga consumer. Samantala, ang imported na bigas naman na may 5% broken rice ay may pansamantalang cap na 50 pesos kada kilo sa loob ng 30 araw. Ayon sa kalihim, ang presyong ito ay nakabatay sa landed cost na nasa 37 pesos hanggang 38 pesos kada kilo, kung saan may sapat na patong para sa logistics, lugi at kita ng mga importer, trader at retailer. Giit niya, sapat ng humigit kumulang 10 piso na markup sa buong supply chain para manatiling patas ang presyo. Magkakabisa ang full enforcement ng price cap sa susunod na linggo.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide at napapanood sa ating mga Facebook page. Sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. tinawag ng far-right Israel Finance Minister Bezalel Smotrich na isang declaration of war ang umanihakbang ng International Criminal Court Prosecutor na humiling ng arrest warrant laban sa kanya. Sa isang talumpati sa Jerusalem, hindi diretsong sinabi ni Smotrich ang dahilan ng posibleng warrant, ngunit ipinahiwatig niya na may kaugnayan ito sa malawakang pagpapalawak ng mga Israeli settlements sa West Bank. Ayon sa ulat, higit 30 bagong settler, outposts at farms ang lihim na inaprobahan ng Israel nitong Abril bilang bahagi ng pagpapalakas ng kontrol nito sa teritoryo. Ipinagmalaki rin ni Smotrich ng tinawag niyang revolusyon sa West Bank, kung saan mahigit 100 bagong settlement sumano ang naprobahan sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Gitnya layunin ng mga hakbang na gawing permanente ang presensya ng Israel sa naturang lugar at pigilan ang pagbuo ng isang Palestinian state. Samantala, nananatiling tahimik ang ICC sa detalya ng reklamo habang nagpapatuloy ang proseso ng pag-evaluate ng mga posibleng arrest warrants laban sa ilang Israeli officials.
2: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, tulad ng nangyari sa NBI at Senado, aalamin ho natin ang kasaysayan ng putukan na walang tinatamaan, ang 21-gun salute. Alam niyo ho ba ang 21-gun salute ay nag-ugat sa lumang military tradition sa lupa noong panahon ng flintlock rifles, kung saan ang pagpapaputok ay hindi lang simbolo ng respeto kundi pati senyales ng kapayapaan sa pagitan ng magkalabang panig. Noong panahong may pagharap ang dalawang grupo ng sundalo o military representatives, may kasunduan na bago magsimula ang pag-uusap, magpapaputok muna sila ng sunod-sunod na putok bilang tanda na walang silang balak umatake. Mahalaga ito dahil ang flintlock rifles noon ay napakabagal i-reload. Kailangan pang lagyan ng pulbura, bala at siksikin bago muling gamitin. Ibig sabihin, kapag nagpaputok ka na, hindi ka na agad makakabawi o makakapagpaputok ulit. Kaya naging malinaw na ang intensyon ay hindi biglang pag-atake habang may pagharap o negosasyon. Sa paglipas ng panahon, naging formal ang tradisyong ito at na-standardize sa 21 na putok na naging pinakamataas ang military honor na ginagamit sa state ceremonies at paggalang sa mga pinuno. Sa madaling sabi, ang 21-gun salute ay galing sa practical na idea ng lumang digmaan. Kapag nagsalut ka gamit ang flintlock, ipinapakita mong pansamantalang walang laban dahil matagal kang makaka-reload, kaya simbolo ito ng tiwala at respeto. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita.

0: katawan na si Ismael Manalang sa kamay ng isang grupo ng mga kabataan na kanilang kabarangay. Sa ulat po ng pulisya, ang biktima na senior citizen ay pinatay sa pamamagitan ng pambubugbog kasama yung paghataw sa kanya ng kahoy na 2x2 nito ang grupo ng 7 kabataan. At nangyari ito sa harapan mismo ng kanilang bahay sa May Puroksais, Barangay Kaingin, Bungabon. Ang mga suspect po ay kagad nasa kote sa follow-up operation ng pulisya. Sa investigasyon, pauwi na po ng bahay ang biktima mula sa isang birthday party. Sakay ng kanyang tricycle nang sundan ito ng mga suspect na lula naman ng 2 single na motorsiklo. Pagdating nga po dun sa harapan ng kanilang bahay, ayon sa pulisya, hinataw ito ng 2x2 at ng mabuwal sa lupa ay patuloy na sinusuntok at binugbog. Naisugod sa Bungabon District Hospital itong biktima na nagtamo po ng malubhang bugbog sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit idiniklarang dead on arrival. Inilarawan ni Marita ang kanyang Mr. bilang mabait at malambing na ama at lolo sa kanyang mga apo. Ang gusto niya daw mangyari sa ngayon ay tuloy-tuloy na pagdusahan ng mga grupo nga ng kabataan na yon ang kanilang ginawa sa kanyang mister. Napuntahan po natin sa police station yung naturang mga suspect, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga favoritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DZXO AM, pag-usapan natin.
1: Samantala sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City Loñon at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol, ihanda po ang inyong mga good vibes kasama po ang buong tropa ng Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rai makakasama niyo po sa Morning Big Sound. Si DJ Piolo at si DJ Karen naman po sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela ay maghahatid ng saya at musika. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: Muli mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Romel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
1: At kasama naman po sa ating production si Mr. Bruce Lee Mones mula ho dito sa Manila Studio ng Vanguard Radio Network. Ako naman po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is Big Sound FM.